pilpintu hina pawarinki wawitay, yachay wasiman rinki, ñawirita qillqayta sumaq yachanki wawitay. Pushkita pushkan, pushkananitay, pushkita.